0: Kakapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Tēnau toki whanongo mihilangi. Pea tei fua more more e nau angahala. Pea tei fua mo ui a honau whanua. Eo tua.
1: Toi
0: whakake ake. Hokaka.

0: Pekapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete ufua more more e na wangahala. Pete ufua mo ui a honau whanua. Eo tua.
1: Toi whakake ake.
0: Hokaka.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pea koe hapea naunalanga, aku ke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o mau fratau o taipe fokeni pa mui vari pa mihe ngahi kautaha koni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini Cheno Reita, misini Heusima misini Kini, misini Kosi Teke misini Tutu Akau pea ke fukutai mi afu koni o mau maa tueni e ea koni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pea mihe Wilco, Wilco, Wilco.

Koe ngai whasea ko whiriwhiri mai ke tau kau whakataha i he hoa tāni. Pea ia whainga maare koe ni koe... Taimeni ki he tau ngai whas whakatonga. O ato ai whai whasea koe ni ma te motor pe whatawange pe oktokonia ki homo ngai whuafatongia pe a mi apina. Chos tātofi pe a mui owana.

molo try ia pa mai tahini ana o kau mai ki he taupolo kalama ko ia i heo atani. Ka ko Johnny Mai Sky tahi wasi ana e nia pa mai fwoi hiwa ko ia toko wa o atu ia pa maa ki mautolu pa fatawangi pe. Ok toko ni atu ia ke o mo ngai fwa fatu tongia ko tau pe pa mai apina.